0: ok, yon nan bon la vak nou ting ganyan, sa yon sou ti kote Gina, ou nan de kote ki Gina tan nan pou di nou?
1: Ou mase yon la tout sa pi, anyway, sa zou selman, ou tout sa pi kote api fe mal la, pou mase pou moun. Anyway, mwen yon pa mi haban moun moun moun, mwen mwen sa fwa 9 moun. Apre mwen sa fwa yon kit moun. Mwen pe emosyon li, yon kon fè mal, yon kon fè mal boukou. Men selman, mwen pou ankouraz mwen li ko, yon si tou ban nou, maman, ki n pe zi sou ti ba